Mosilambusa pa yakutenda ni mwanedi. Kanji manyitikidoni. Unantende mungu shukupateka. Chinua shiba kutendi wako. Kanji wanada kupateka.

0: come.
1: Tutibanga wetu jonaye nyu.
2: Tutibanga wetu jonaye bila mangwala. Na bile ule tu yangolo.
1: Ngadi nyu.
2: Nyu.
1: Mwenele chup
2: chup.
1: Hii hii.
2: Mwikwa wongu.